0: baadhi kwanza basi sinja kandi katwanda vile tu hicho cha mnuwiri namo bola namo bola bandu namo basi pale wetu tuikase mezire yere na bokobyala bali chetu tuikase kusebo bake kulubanzwa basha kulubanzwa na bukuni bore mugisha kafanyo rusegese yeyi kwenono chama cha muluhimbo basinje kunyumuka inyumuke na humula katonda ne mutu kwa kuania leo basi kandiondo tumaje kwa radio moto butembo ko hano mama bimenyanga ne bahe kikitunga kyenyu kendi kyenyu kigabwa kete habula mukulu habula ihano habula mwana habula mutumwa akikale tarawone kitunga kya bashakulu na bake kulu mu yu butembo asta association de sages de l'île du 3e âge et kabaneka ho kabitero omukumine kimemi basi bari chetu kesi mure banji na babiri semere kihindi kintu na bakapoka yacho bakasha menya bolo bombo ai kushikube twa tukahorekerera esa iyo ese tuchereho pavera lava nesha bande bakala bana bande basa lakini abakasha senyuma bakadisha sha lalania kande yetu ni mukania bene bombo abasha kulwa na bakagwache no chokora di moto butemu beni yona ne kwene basi wote kibanzwa nzumwa yikomwa nubire tukandika ni kwa chinyo ikigabo kiti erikirania abakuriye nzala au rusu bya umote mamonda erikirania abakuriye nzala au rusu bya umote ma omonda omase tukekania ku munu wire abakuriye nzala abali mu mariye abayitayire donc aboshi abo kadrebia katonga kirania watote donc bola na watekere mombolezo ko bunu ngai chereru ndio ndio bu basi ombose tukeka kare bola bunu wire ni bu ambo bali kirwanzwa bakara kashi mambo uyukurenza ali nyakure ki no de bor
1: uyukurenza ali nyakure na nyoto ni akasondere eriu
0: hebu nyakure bitu
1: ini kure bi
0: Badate bati. Mbuja kuri vitu. Tawa frazi wakua mbu vandre kre na mbunapado rei. Mbune shinacho. Nibu mbu anu tukandi uwa sasa akumwacho wakutsebu. Eriki rania nilisi omotema omonda omundu yuirire omundu waka italu kako omundu itaire amurole mumarewo nishambarewo arimberere ndiyo agakareni bwate twagamupokara tuti twagamuhorekera tuti twagamuwa tuti naye atokiri yondeke naye ndaye motema atokere suba omonda yo mwache tukandikanya ko nuwire bakiri banzwa twabandu tubushi mututaumbwa ambutushi tukasha era kovendo ye au tu au shiba taundo obushi bakasha abera ye hania omwera yabyo no muburerwa muburerwa yowe kwe
1: niwa mbo oyukayitaje oyukayetaga
0: muburerwa
1: yitagire
0: yashabya na no ndinaye ayukabya nayo mumuriye naye mutugabo tute naye ngabiyo omukwirwa no muyatima
1: ndiyo
0: nari abantu aba ne bandu nabo tuba dususire ne bandu ngatwe ne bandu akahumula ngatwe syare ekyo bahurire nabo okwitwe
1: yeah
0: nabo banabo tano bwenge lakini nenya nabo tano mukasana lakini kunze omugumo bwate eno ewe ukashatabya omukayira kokuti nari chutukekania munubire tukandikania okona munari watote sasa omumasikini twanga watote yo wa no muhitaji yo wa ne bantu babe masikini na muhitaji omuhitaji ali tofauti no masikini
1: ali tofauti
0: omuhitaji ye Yo mundu angana byana gweta ko hake lakini inyenele ira ku chendu cherebe ati yesha songa cheria cyagasisha ngo dija cheti iyo muhitaye umaskini sibo mbu yo mundu tukire ko bisandu au tukire ko maboko umaskini yo mundu oyo echo si kyoshi shanga tokacho Maki ni wambu ne mukubere bakamo no bakamo omukubere
1: omujendande ati
0: maki omukubere ako sikoshi basi
1: shenga kasungu
0: lwanga bya lochemba lwanga bya nani
1: ne
0: rimete oburi kandu ko sikoshi nero abantu aba Mungu mwebwate ebo shibikorera hawo ukana bwateno ababu abulayambo Eno baba hera mungano mwebe
1: ama hera mungano olutwamba lwabere lathera hawo mana yatuno mwe
0: twangana wadute twangana wadute aba maskini na bahitaji lolo twamba lolo mwe cho mwe
1: ndiyo
0: ne lutwamba ne lutwamba lo siba katokere kulalo bobandu abo mutibe tukovera noko bahitaji
1: ye
0: yakana wasekada ku
1: ye ndichale kini abato bikolera hawo
0: ato bikolere
1: hawo
0: ne jutu kadikania kwa no Tukatekira utote sasa. Tuanga kirani yabo tote olusombolo. Nalo runo muri ko mutaka. Lune mune neha nalonge ngano. Maga tuko rutye ngano baba witeko. Ye ngano yinyi kumea. Na ile ngano si anga soko luso boku divi shibile shiro ko okuchi.
1: Ngwa chataka choma.
0: Bisiro ko chataka. Nero sasa tukatekira watu chiyo chiyo chiyo watu teno. Shiali wanza akabya luswamba. No.
1: Yeah.
0: Bon. Lakini ebyo shi ambobikorere
1: hawo.
0: Nebyo shi kande bekasha yanda haye ewo Mungu.
1: Ye
0: yukasha sobola olutswamba
1: nengano.
0: Nengano we. Ne chikara ka itwa tkeribo dote sasa. Abantu aba si bantu berekeraniwa. Ne bandu batora rebu hoticha nabo babya bantu ngabande bantu
1: nibasogasoganibwa
0: kusangwa jengana libya kusebu omungu amabye mwatu hebendu tule bajera tukajere ebendu ya nyamuhanga
1: ndeke ndeke
0: bo nesa tukajere ebendu ya nyamuhanga akale wenga tukajere bototi akale bia abake bake abo naba itairiye abo nga twagaso habo nga tukayera botute nero muri wire obore muri kandirebia ejera sayiwe iyo mungo muhere nga kajere yate kudiso uti mungo ni mushinga ari ko hechendo shari ko chata ni cha uwene akakuwa chunye kwa watibo. Mungu ye, shia chute vya labi shiwa tekanda reta kwa tekanda erati.
1: Akala vero mwari ya.
0: Nelichwe kareka, mungu vire omundu, ababi kuhuwa waka wate aita yire, awa kwiri nzala. Inye anale ngire ama ikuhuwa u, ehane echanga kutolako. Awa nabahakili nebi ya wakana luba menya. Amundu babya serere iwa mwego bwote uyungo kwama ngokoma hiko huwa yuyu akwire nzala
1: ndiyo
0: awa na utumwatsi wakande
1: wakande mwere
0: lakini kanjika jiko sunga kundi mundu bire habira serere yo bi fime bakasuke kolangira romo
1: mocheyo
0: omocheyo
1: wishule
0: yo nyo bwote bubwe mundu sinyere hano
1: gonde suru ini anaje kuta mulangira mocheyo chokanene
0: Nero eso muhitaje makwendera. Uluwa menya Yesu Kristo iwe nwene yoyo yukasa omoyo. Amakorenderera.
1: Inga.
0: Nero ebendo kuheri ebyo uri mujera wabyo. Itu bushito le bajera. Omukorema ne mujera. Obyali abyakarema. Esaha wangawaticha au ndi mfano uli mireberewa yono ni muluwa wakayange kana ni muluwa bakimbizi wera omukimbizi yoyo otetahe tuyo mori nyerali mireberewa byaye na wanata asolomu
1: mm.
0: erio na uoma bijere oko mundu oyo ishuwashi
1: ni kovana ne kundena kandi yahiti
0: na uwe bali hanau na uswai komera byoko
1: mm.
0: eh na wodele sha kebra na wodi ori olta biwo wote ah muba kamba
1: mm.
0: na ye yili tolera kumbe na nayi na ha undi uyu
1: mm.
0: ambono sibe sero mwitema
1: ewo oma
0: ese yitu kandi bituma kirania abantu wabo
1: mm.
0: abantu wabo sibanga hono ko kiho
1: yeah.
0: abateke bakandi shabi bane paka kiwereho
1: mm.
0: na bakobere bakashabe bane paka kiwereho
1: mm.
0: na bahitaji bakashabe bane paka kiwereho
1: mm.
0: abakwirwa bakashabe bane paka kiwo erisha huaho ne shungubi sikashabe sene hutu paka kiwereho dogo ibi shibi kae kolera
1: hey, hey,
0: hauma shari chega bombo ekitu kihewore tuse cheria
1: yeah, yeah.
0: Mm. Nedo ama ama principe na ma technique owa ri kuma kuma bandu aya oretwa toka
1: mm.
0: oretwa toka lakini kande enamuna eya ri kuma kuma bo byangana wezekana itubu shitu amabi minyengo ko tole bajara banyamuhanga
1: yeah.
0: Omundu okocho kino omundu akaye menya kwanda menya wote lakini nje gukonyera hano sinyere ngarev suko barebeti
1: eh mundu kana bo
0: dukanda menya okanda berorengo
1: eh
0: ukere kana ali mundu wote nawo ndi wote ndo le patro ko shiko hombere kadu wa sobo de patro oyuko
1: oyugulengi
0: oyugulengi eh ndi ndi ba pisha pisha
1: obo kindu kipisha
0: ndi na ba president wochi wa bara ba pisha pisha
1: eh
0: ndi bakaba ike america nabo bakaba ga hepumbura
1: eh
0: nabo Bayi wada shayi yada yewo ni muku loko
1: Oko
0: hud
1: Ndiyo
0: Ne true na maisha kwa liatia
1: Iyi
0: Nero kadiri kukala ngerolo rengolo kuwa u Olo hawa mungu wapere kuha
1: mm.
0: Leba kukani shayera lo uti Hauma na
1: Nabande
0: balia
1: Iyi
0: Hane kanyo kauma Jenga nalibia kusebu Hadisi ya Lazaro
1: mm.
0: Tenikania yu uka ukana yichisoma cho kusebu Lazaro hauma na mwote kemu ya betu kwe
1: Iye Lazaro ha umano mutreke.
0: Mm-hmm.
1: I o mutreke iye mwaluni ya levi ya Lazaro nga yu wetebe nene. Nero na Lazaro ni ya vire ya ngambe ya ngambe ya di ahali o mutreke.
0: Ndi mwa minye kwa hanga nani?
1: Mwa yu langirengo kwa li
0: inye
1: yu wanga muwetijia.
0: Mm.
1: Nero mwa ya mulerere. Mwa wate Lazaro. Na Lazaro ama menyere yetaga lioria.
0: Mm.
1: Ndi Lazaro mwabugana nayo. Ni wambo hane omuteke oyuka yemenya. Nari ni alunia langera no mundu oyulia. Hesi oli ni alunia wat. I oli alti na yetaga uku nje cheka la kenya sayo nyere.
0: Mm.
1: Ini ya musubiria.
0: Mm.
1: Kwa yetaga rewe. Ini alunia menyere era no yuka yetaga. Isi alia nevia. Eroho ya vere mwere ndereera.
0: Ni wambu kabisa echone kwenye.
1: Ii.
0: Ni wambu. Hwa mate kerikani ya uti. Obo ole mundu.
1: Ii.
0: Aminye olorengolo wewe.
1: Ndiyo.
0: Aminye na kadiri kanga weticha mo. Kanga weticha.
1: Ii.
0: Kundi. Tukati shatu wa majere. Ebenduwe mungu watuha. Tukai sherevyo. Nobu hemo tukai kumero kwa benduwe vyo. Olo mazalone.
1: Ii.
0: Tukai shabudi wawa.
1: Mm.
0: Mwaira wood
1: mm.
0: bari cha tubanzo
1: eh
0: mama langera umuntu bwire abantu baba bone mucho umuntu nyagenda umuntu mm. nyagenda nari iwe shira byo shibyeno lakini bakasha baya kuhuria monero sasa
1: mm.
0: ebyo twakuha muwa waticha abantu bari abo wood
1: mm.
0: tami nawo ukasha tando bunu
1: Nero hane no mwase muwuma owe abantu bakayemenya na bakamenye iyo bakalulaya aho bale na balangirwa buteke bwabo ngabanga wetica abajane bo bat na ne shungu bisho bat e hane mwase muwuma wa mwame yebozi e ni akaluni agwera abakobebe wabakayendo mu marema unashe bwa mekaye ini akayira abame bakayira marema nari ni akabwat e hoshe yo mugona mwende she yeri ebyali esabe kera Muna langiri ya basayi na bajane Neshunguvi kwa banemo chihuwa chaya cheno Ese mwa shabuwa Ebya libi yoshimo kahulula Ebya mamarema ni akabura ati abafanya kazi bakahengwa borekero nari abahitaje yabo aba abahingi bahenga bagendo ibayendo mu marema bakayagesa bakayagesa nari ni uhirire ko ba ko mwate mu mat muka kuluka emwaratabe ebyo muri alet emwaisigana yende meganda yanabereyeswa emweshi amataka yo mwerema
0: nero kuzala kandi byasa
1: bakahigira retolayo nari ni liberebo nari mwaribere omomo woloyo kero kere lama na dwe rene nere lama re kundishe shiye ngo kwa kabia kakola kaha molatia kuhikuwa nere lama ishe shi ngo anga kakola chihi nere hama sa omuku irua iye ruta adise eni umu biblia kasana Naomi baka duwa macho wache yo sebyala holera na yo nyinyi biala na yo muiba uwa holera baka so macho uwecho nereo ama hamulate na bobama yasonja yerutate moke kulukunde wishigali yaho kunde yochere mombesa aka yasonjo ko okomeganda eyiro mo
0: omorerem
1: bas aba fanya kazi bama yatulambu bwa moyi kana tuga ya mukimbizi ne mushane yini anashyata abajane bama cyugo kiwe bo bale mo kwisha shikona bakimbizi abande bane mungiro mo bandi aba ewo mukande mureta hano Bwabara wa shabio monja hacha. Iba wama. Ah, traya kande wama hengi. Omu amimweka watetukitu katwa kukulie. Omu mesuhu. Omu watu. Ibuwa. Mwaya mwara mutia yenda na wande. Nerishe hikasaya he. Iwu na mwurele ewa mienu. Indi. Mwalamia nyinyi biala. Wama lama ama shafunga yono mulume. Ama shale mbira nyinyi biala. Anatele nyinyi biala. Yo mwivyo mwami abia kakola akakola vyo ishe vyo shibu sana nobo treke iini ya trekire nerishi alita menyango kwa nemo kwa lagu shebe nenebe nenebio mungu wa kebu watini akola
0: nebo ambu hao kabisa mwacho yo makani yo mundu kureha hano mundu kashadweno jadweno nesufuri manake babu ambu 0%
1: Kumbi
0: kwa sija siapa ya?
1: Kwa sija siapa
0: ya? 0% muna kana soka ya nusu sana hichi. Rano mutoka. Ije na rekana uta himbe nyumba imbiriki. Bo, neriba kusaga. Iba kuwa hicha kakala. Na hivyo sivyo seha. Sende kutreba. Ijenga langa amusibiho mochibo ebyo ne muhiti akandi bukire bena mosha soba kandi
1: okujula gotebo ntikusula kwa
0: bari cha tubanzo ha abantu aba otoma takara eba otoma holaba turate kirito kirani bo mutema sibo ambona bo valoga bakabyanzama bibaka bayitaji bibaka bayatimo bisika byanguvi Mungu akakola cho Nileso katu hayo kawati. Nga indi rebi ya banga bakandi. Nga bakandi irabati ya bandu waba. Nga bakandi kumakumaba bati. Nereo. Nena wanyetu vema kwishi. Muma sunga mali wa yo ondreke. Muma nalibia kwishi. Abandu. Aba kala wa. Muma nalibia shungubi. Muma nalibia kaya talukako. Tami biblika yote. Nilikuwa na njaa huko niona. Nilikuwa maskini huko ni nani? Nilikuwa na kiu huko. Tabi obie nemia simike meke lakini litu hii.
1: Nemena.
0: Nyamurisha ka watu mbino abata ke basaba tukahola. Obore mundu ni mutreke huko na muna yewe. Euka minyangu kandi hitia wote. Na wama kuhaya akanduka hande na ukawa yahikeka na utasha handa u.
1: Oh, ndende ba ambo akali okahande ko kakatubwira. Kakanoka yuwira.
0: Ehe. Ni wambo choto kande kola bali kiribanzwa. Mama biwa omwacho yo ngatwanga kirania. Abande batutu.
1: Ba kirana.
0: Mungu mwo bwatino ebyo shibikurere hauma. Abera nabatreke nabaitayire. Na batawetreko, neshungubi, na bakimbizi, na bahe, abone bandu, babere
1: yu mwitwe.
0: Situ wangatebeta na kubo, na situ wangana nabo, lakini tuangalie hivi ama tekniki yo tuangakola
1: tukasonja sonja
0: tukasonja
1: avo
0: sonja avo
1: nerishunga shunga avo
0: omundu ama ikoho wawo eri amahawiwe inyali okwewe inyakano wana ngulu eri wambo shambo yakana akana kola chere iso utega ikoho wawo hati abule bule hivi ina nabiri wa kanyambo tabi wa bikoho wewe ukana bulikiri wa luahu nyanama
1: nyanama kwa chere mwache wo chiche
0: uma nero sasa ikiro kaisa lo yihanote muhatikano huwa ya hano have have rich asa hiyo
1: kabisa
0: kuma besuma nabyo shi wakola
1: vikalu ya potoka
0: kabyo potoka ni wambu tukabe wasinja yubushi nyimuka kola ibi wenenga ngiyo butembono
1: ne hande
0: na hande tunashimunie iyo ni abafazili ni abahe bakakola ibi wena wena itubushi tubye abafazili isiro rwo rwo abafazili ni bandu barebe tubushi tubye abafazili kadiri ngo kumungu abare kuha na urebaya onde rotambe kwewe nango anga muhawu
1: anga muwatika
0: utre kunde okumuhanga nabinyaka inyaka kutorumanako akara lokoka kakuhane kuti Ijele ngiro ko witreko derio akariyo suka bya gusubu soben ndiri mu byo wiwa butya jire niyo guni adu yangu basi mie ananiangalia kwa mubaye iya kata lokaga kubura tiki darisha rebya metodo ngashimye mu ruwire usangwa share ukashikala ahate nzama sho urishatikala ahate mu yatima sho urishatikala ahate shungubi yehe abo amaba kutindireko mungu anashye chikareka babihe kuhino ho olenga ndi busanaki anashye nje chikareka ebashya kubana ngadi busanaki neryo irike ryo mutu mamonda isiwabu ora chita chetia arwonga namuro tendo base namo biwe byuko bwa bolobolo ngadi rebya ngadi rengekanya katongara tote iwo bo bimweti cha kutsiba naye akandi yosere hyotseri nenye yondeke ne namisa bya kadu kusabera aba kale katwa ito patasho baraka wa wazara uliwa na batauta kuchindo umuta kesha nga sabaro ndo muta yake ye
1: endigwa
0: eh agara sabaro ndo
1: angana musabera
0: ache jena mwe tako na una buteko
1: hali tofauti
0: yete
1: hali tofauti yete anango kwa mwabya mukaseba imunamenye no moja ya mojiharo wala foti fulani tani ukana langera iyelebyo yu abitsuka yera Meri ni abianga makuma kuminywe bosi inyemwa kula naye mukamusabera ndeke ndeke uka otihali yona mahika mweno ye fulani oli asiyo watsuka ayira kando nariya matwevoka batse bakasabera wa
0: wasinje kwishi yo chinu wene kwishi bakala nyi sabera na
1: ere bakona kusabera ndeke ngunduka naira na bandu buka ya defender yiri olu bakakusabera
0: ndina wakeri wa mundu akataka kobya kakola ko niba obona bana nibutekana mungu abere na naye na 10 na wotisha kobwe na kuboko abantu yasangadi akude father sangadi kuwa kichoguma mu mafikiri esa obira sana mahitaji fulani kwishi kikabichuwe
1: ejeje gajuwe
0: ase omasa tukanda kola bari chetubanzwa obona mundu akore kadiri oloha walukuwewe mukanda langana na chewo chikande sema no obona mundu akandi isusa emyaka menene basi tomatu yaho twadote basi musibo mubuya bada hano ko nani ko hano ndibenyu ono ne Norbert muhindo safari
1: nono ne kabwo nderu debor neryo mulage wo mwiso tuko watu oyuka haver ekiwona chiwe chikendi siatra chikushula ekyabwaga sikende sya yerana ho ohobe bikande sya tsoaga
0: basi wasinja buhol

deki ati deki kama na romolero kundi bakasude melango bakasude nebe ndere byuma bye chonro ati deki na mara muchumura waye omura waye lukogo lukogo luita e ati deki e bagete ikasude melango kundi na chondo ina muhimba leno yiriho wachiposo masibi omuvile ya butembo ahiku kuveje hash ruwa tideki ya mabiyo wa. Galuna ya lukanga. Elukanga. Mamasha tumamundu ya butembo. Ebagete yuwene jiri hawa chiposo masibi. Ahiko kubarulaji. Amabi batu tinefaktira yeyo. Eshi ya hindikira kwiti chiposo masibi. Donge umundu nari ya hera. Kusina ya enari ya ronda ya mwaluwe naruna ya ulengonde. Kufanjiri ya bandungo kuwa na muhimba manyumba. Kumbi umundu hiro kunyumba kwa mulangu. Ewano mulangu guwene. Ewano mulangu wale ndreke. Pauli kiriri. Laba heni mero. Kusudi tuto kiriri nda. Nia nenyo shonda misi na mugenda. 09-93-04-15-91. 09-93-04-15-91. Ati papuko nasema kweli. Izi siku. Projet zetu mbutembo ni kujenga. Onosha mabe handikatia. Niko winongo. Inywe banya winongo. Inywe banya masure. Namara mucha pao. Pao. Umgira wai pao. Ngaluna yomokatuwa yine chisongeri la dialogue. Yuka leba ya maku hawa wano. Tuwiri ya wano. Owoshe yuka himba. Kumbia maule ebagete. Ama yesude. Ama yako kondisho molangu. Kumbia naluna hirahe kondisho. Ati ebagete yuwe na yirahaji. Okumezo yivatero. Nebiro yayo yiri omaveni ngulo. Kaluwa ruka huwa musha kuluwa yechenaba. Neruwa luwa hui langiromo. Langu kuna hindi kire kutichi kuti yivatero. Neru kini ya ho humuluana. Akabia nani ya ho. Eri nare mabengare. Kata heromo mutwe mohake. Neryo endambienu. Obole mundu wa hare. Arevaye ngana muendania ati na bakili yabo ku wewe njenga sa erishabaongoza kundi omundu akanabye kwati ngakola ina kule putsu putsu kundi mataongozwa ne romo birobeke bakamusaga mboha a oyuye ndi yo sudo mulangolia amune mulango oyo abaratsanda emezo yibatsiro yuwiti okubagete e bagete yuwene ngababura yumuyo e bagete yuwene bata e original niko nakufata merci mushakolo wa isha woswa unawe amerike na makukeria chiratareta hauma na mama Cecile hauma na muke kulu isha woswa mara mucha abandu bushibe lukanga yokambale shawoswa hauma na mama Cecile owesode amara mucha abandu bushi abe chabinyonge amara mucha na nyasefa radio no ne fire ne WhatsApp ne fire internet ikulu ya kolemiazi bandugu yangu kamuko beni kuna kwa kaba sudere musikwe na sudemo bebagete bya mubaya omunduka himbe eduze etage. Omunduna hike ena himbe si etage. Omunduna himbe katre. Omunduna himbe witi. Kuse troa. Kuse onyimbe ya hese. Tubuti ya hese. Neru mama vishe sude melango yo chiti ya chiti. Shimwa shi. Eku mama be mukosera. Mukadisenga kabina viride pase franga senga. Okubu himbe obo. Kumbe no mulango na hamba. Wabi sude, kumbi siweshe sude mui ndi sudire, yite yechi, embo enani bagete, yite yechi, eye yetru, eye yivatseru. Iriomu karto, me e bagete yishikir, ito tu utekuyo. Ono manye wihandrekira, nimero yene yo 0903-0415 nonandeye. 0903-0415 nonandeye. Papa, honorable, vya machi bimefikia wapi vya ba honorable
tutio munje tukashinga tukapika itwa ba honorable be radio moto tukapika ne mon registre tunaluka lukenene emezo yibatsiro tutio munje tukashinga tukapika itwa ba honorable be radio moto tukapika ne mon registre tunaluka lukenene emezo yibatsiro Emezo ibatsiro. Akase sarayo kutsebutseba. Sori tahere kwa mahandiki. Nimero ya uyeno ya rukwe treze kumwisho. Wangabugire nga wala wahaye. Ati ii ninazoye kupita pale. Muna kwa kamuze. Muli omusha kuluyo mukoseye. Si muli yute mukoseye. Omusha kuluyo mukoseye waye. Kandine vya mukoseye. Owa bande. Chikara ikane ruwe ye miyati. Eye na muendeleye. Itwe mezo ibatsiro. Tuna wute no lotere, e hotele. E jiteko kukukukukukuku, haliobu holo. Tuna wute no kunjingu yuwene, e yere kwa matele uwene. Tuka ukane shongoko. Tuka ukane shodendro. Tuka ukane buyo. Tuka ukane samachi. Na mayaye wichira, tuka yera kuo. E tuwa yera nesalo, e yere ramu, e yirima obutaratibu. Tuna utende kwa hoteli yetu kwa mapayote nenda ata. Umubukavu mahalia. Eriyo nga babu raba ulikiriri. Tuna utende sibere yo. Tuna utende sibere. Echangare kanichi. Wabiko yumugini yenoka. Kusena uwenziri wataya lukira. Tami. Abanduba kanaba kami mumuyi. Ishiba sheveremo. Tatuwa lechi handa chawo. Uteye chikale yoku ibatsiro kwendata. Balangiribu muyigo shikunde tu. Waiba ikali yoku hepayote. Numukali ya kana kubwire siri. Wabe mubwere venene. Numulume kana kubwire siri. Umukali wasa wabira ongozo mulume. Tutayaro kufranga she tutuyo kuhoteli ibatsiro. Ena salina kubwira. Hanabalu mime kami sokuba kari. Shanga mubwere ati nanguto $1,000. Ukwabe wa mwabili kire mwa olwanzolo mwabili ta yeyo mwamabili ya mwamabinyo tunewutu nukuvitalo ya kera vitalo ukuba horobe ukuyibatsiro kunene buteye kandu wachima bolobolo washala bogo wandagale wandagale wanda unishine etaj kandu wahika hes olotere lwetu lorikwechi kwedale ye pembe reno ya mahangar chikareka aba maonije aba umaba umaba kanasa eba shabi aho neruna u unawutyo kukapitali ukana aki $50,000 ngate wugira haku neru tami ewele $50,000 nesu watatu wala ne chihanda kusi abarafiki wawu wako hoteli jibatiru acheta ye asie kula saemo ya mali yake alanewe chikareka na babu ranete Mwike haye oku yivatsiro emiasi ikawe yene sawa. Itabulisema yetu tuwete hotele, itwa ire duka, ni deporte, tutimulie hipile kadira yye nikire kuti yivatsiro. Alakini shonji mba sisi rahandika weku siti yivatsiro. Ne bagete sisi rahandika weku siti yivatsiro. E hipile yye nikire kuti yivatsiro. Abanduba neno kana sungu mduwe mirihenia, shariata kwa mane formasyon nechiro nechewomu. Leru ndambi yeno baba, kutse mama, wa omrubu taratibu, akakwa me radio. Neru kumbi wehiro muka radio kauka kiaku, mwehipile yivatsiro. Aka radio kakishikariti isiso ni muangarendra nako. Waka ambu yini mrubu taratibu. Muna ulikiriri, omrubu kairo kuka radio komwewe. Neru wato kereme nyo, ere kwa mokove hendri, ebe kalabu ku radio moto. Kusino kushindi radio. Sali na chichambu cha surufi. Runga babu ra. Niromu miaka. Eyeri kunga vandru. Neyerongo za vandru. Akapile ibatsiro. Kakabwe ni mizi mbili. Esike kahwa muka radio. Sika ngakwela zira depasi. Eguna mkwa mebe hendri. Nebe somo bikalabu ku radio moto. Niruwa ba. Tuka emyasi ewa hurekirira echisomo.
ewa horekera ebipindi mbali mbali ewa horekera